0: không chung mắt đi.
1: Đi đâu à? Nó là cái gì khác đấy, thế là gì? Nó ngáp bắt tay tôi nhìn từ.
0: Đi bắt tay tôi đi.
1: Đi nào, nó soi.
0: Đi.
1: Chuẩn bị. Không má. Cú bây giờ ta phải đi bóc ra mình là mình kinh cướp. Hát kịch cá tông ra. Bài cái sao khi đi bắt tay kia kia kia này mà nhớ nè, cứ bắt cái đồ không mà.
0: Lerma sa bokasi to taran to kan ngana bajang
1: nindi nindi dakti
2: hai tamo da o duwan go re na bo jak mu na ngi de a ya khai no duwan re sa nai jak bini thani kai baki bo bulman bai ya gaza baki tlang ma ti bo ta tlang ma salo no mari fei bai unya khai lasi na ki na sia bo No, what do you play? Abun and Bagan and Morabak inside the Matta. No,
1: that's not a hand of Sremata like Saba. Not in some of the civilization of Libra. Not a hand of Tabu Tamanka. Share Sajik is sharing his anger. Bumusayara.
2: Oof. But eh, you never like it. Taman never in Jericho. I'm the mother of prison.
1: Ni nama saya gelai gelai.
2: Sering sering mana? Dugaan dia kay tamu. Mal bonah dia. Dugaan bori dia. Dugaan dugun halus sih sih macam ni. Ani, jenis ti kay cawar dah kahang to. Naya dawa.
1: Tuk bayi dia nunggu. Tapi tam kaya neng tapu. Tama kerima pasi halik kibik ya. Tamu nak bis terkaya ni, ne? Lasi lama ni, ni botol lah. Baki mana ni cimit tu star di ne? Ni nak apa? Kita tu tang cahala. Cuma di ne, ya ka ya ka. Dukan ni mana ni harta mana boh? Susu supply liya. Tamu kini dukan tak kiti kena.
2: Dah punya. Baju ni kosong ya. Ang main macam ni ya.
3: Eh, tang. Nang mai cai biang thana nai.
2: Angkat apa nang mai cai lang ni?
1: Eh, tawan. Tawan nengah tu juli tang.
2: Juli ya, pasi nang kia pun tu juli ya.
1: Hai, pale mai sih pasai tang di tak? Tamo hai borok ba.
2: Juli ya, pasi nang mai mui cai lang ni. Hei, top cak ini ya. Mora pusra ke bagi tak? Angkat apa mandang ka? Angkat.
1: I'm going to go to the house.
2: Hani, tabu masih kurus kan? Seni busa sih, busa. Bosnya ane dukaan baki rang dia kecam kayuan ini sama. Ang, kasih saya kau.
1: Nah, kok nak kecam saya sa? Tama, baru nak makan nang pilih cari nak bagi tenang pada dukaan tu sih. Koba.
2: Seng seng tong dek. Hani, masih kurus kan?
1: Saya ingin saya kasih paham dengan yang terengganu. Ini, nak ganti wah. Ini.
2: Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.